Happy, happy Saturday, mga ka-wives! Sobrang happy, no? Ayan, yes, this is again your nag-iisang titanginan sa radyo, DJ Amir. Sitting in for your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa kanilang programa What the F. Uy, dalawang araw na lang. O, June na. Monday, June na. Yan, huling Sabado sa buwan ng Mayo. Kumusta po kayo mga ka-vibes? Kaya pa ba today? O, may natira pa ba sa ano, sinahod nyo? O, sasahod pa lang. O, ilista nyo na yung mga bayarin. Oo, pero bago yan, syempre, Sabado ngayon. Araw ng mga nanay at tatay, general cleaning yarn. Oo, o kaya back to work. Sa mga nagtatrabaho pa rin kahit na weekend. Sa mga ating mga tindera sa palengke. Sa mga alagad natin ng batas na nandiyan na sa labas, nang huhuli. Good morning po! Isang masayang umaga. Medyo makulimlim pa, pero good luck later. Uy, magsampay na kayo. O, sa mga maagang naglaba dyan. Para makatuyo kayo kagaya ni DJ Amir. O, maaga ako nakalaba. Siyempre, yang-yan naman ako kay DJ Angie Moore. Ang aga-aga akong chinachato. Siyempre, diba? Sabi ko nga, makakasama niyo ako hanggang lahat ng Sabado ng May. At ito nga yung last Saturday ng May. Pwede na lang kung i-extend ako ng dalawa, no? Samahan niyo ako hanggang mamayang 12 noon. Sabayan niyo ako sa tanghalian. Ayan, hanggang mamaya. Thank you so much, mga ka-vibes. Yes, it's a weekend. Kaya, go, go, go. Meron pa tayong 1 week bago magpasukan. Kaya, i-ready nyo na yung mga gamit ng mga anak nyo. O, this week. O, total, bagong sahod. O, binibigyan pa tayo ng 1 linggo para i-budget yung mga school supplies ng mga anak natin. Mga pang-tuition yarn. Lat-lat na. O, diba? Kaya, bago tayo magpatuloy, syempre, meron tayong tinatawag na AM snack. O, para hindi naman magugutom yung mga ka-vibes natin na hanggang ngayon eh, galaw ng galaw sa bahay. Oo, samahan nyo ako ha. O, keep me on your background. O, eh kung wala kayong maisip na PM snack na makakabudget, eh, total bagong sahod naman. O, tsaka alam nyo, afford na afford to. Ayan, kaya mag-order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. 9:31, weekend na, gimmick time. Oh, hindi naman walwal, wag naman ganon. Wag nyo namang ubusin yung sahod nyo dito. Oh, 'di ba? Magtira din. Pero syempre, deserve niyo 'to, mga ka-vibes. So, visit the Bigger Better Capito Sports Bar, Mabalakat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTB rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Oy, mga ka-vibes, ah, dahil ano ngayon, weekend. Oo, eh ano tayo ngayon? Medyo magpa-weekend muna tayo ng mga music. Ay, bakit gano'n? Nawawala-wala. Eh, mag-text na kayo kung may shout-out kayo dyan. Kung kayo may mga pasong request. I-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Uy, mga ka-vibes, i-follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts. Sa TikTok, GV991FM. Sex and Instagram at GV991. At kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, nasa channel 306 po ang GV99.1. At kung gusto nyo naman na i-follow kami, subscribe sa aming YouTube channel sa GV99.1, Your Good Vibe Station Yarn. At kung gusto nyo kami mapakinggan 24/7, anytime, anywhere, kahit nasan kayo,
mag-download na ng Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Oy, ang basahin ko yung message ng ating mga kabibes. 5095. Good morning, DJ Amir. I miss you po. I miss you more, kabibes. Mula naman kay 7969. Good morning, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang Waiting for Tonight by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac. Good morning sa mga taga Porac, Pampanga. 9:33, aba! Kung gusto nyo umindak-indak, eh, syempre, masarap umindak habang nagluluto, habang naglalaba. Kaya naman, narito ang Venga Boys, Shalala! This is DJ Amir sitting in for the program What If? Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR, but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.
2: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
3: For Isn't It Nice?
2: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.
4: At tayo po'y nagbabalik! 10:43, ito pa rin ang inyong nag-iisang tinang ina ng bayan, DJ Amir, sitting in for DJ Mia and DJ Angie Moore sa kanilang programa, What The F? So, ayun na nga. Anong merienda nyo? AM snack nga ni. O, kung wala pa kayong snack ko, may suggestion ako sa inyo. Mura lang to. Ayan. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At para sa inyong chillax Saturday night, free entrance toy. Ayan. At open sila 24/7. Ayan. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Obasahin natin mga ka-vibes nating nag-text. Mula kay 3016. Good morning, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng Do You Miss Me by Jocelyn Enriquez? Salamat po. Plinay ko na yung kanina. Ayan. Good morning, Norberto. Ayan. Sabi niya, good morning, DJ Amir. Welcome po sa What The F. Welcome din sa What The F, Norberto. Alam mo, ha? Kung iniisip mo kay DJ Nice lang ako. Eh, lahat yan, pwede yan. Basta kaya ng schedule ni DJ Amir. O, yun na nga. At alam nyo ba, na ngayon eh, na, nakikita naman natin, di ba? Hindi naman usapang masyadong ano to. Hindi naman to usapang masyadong pang politika or whatever. Pero pansinin nyo ba na dun sa ating Senate, sa House of Representatives, nagkakagulo sila, no? Mga ka-workplace mo, mga kasama sa trabaho, kayo-kayo nagkakagulo. Eh bakit ba mas mabigat yung mga office issues, office chismis, kaysa sa mga workload? Marami tayong trabaho, mga ka-vibes. Pinapasweldo tayo ng taong bayan. Diba? So, napansin nyo ba? Minsan kahit na kaya naman nating mag-overtime, humabol tayo sa deadline, mag-attend ng sandamakmak na meetings, at magtiis sa tambak na trabaho. Pero, kapag ikaw ay sinimulan ng i-chismis, ikaw ay sinimulang pag-usapan, at sinimulang bigyan ng issue sa inyong mga trabaho, parang mas nakakapagod to kaysa sa 8 hours mong nagtatrabaho, no? Biglang yung may tension kayo dyan sa pantry nyo. Ayan, may deadmahan sa hallway. Ayan, may mga patama sa group chat. At may mga, uy, alam mo ba? Mga ganyan, no? At ito'y pinaka mas mabilis pang kumalat kaysa sa mga memo nyo sa office. Ay, nako. Kaya ngayon, pag-usapan natin sa programang What The F. Ayan. yung mga bagay na halos lahat ng empleyado eh nararanasan natin. Bakit ba mas mabigat yung mga office issues, mga chismis, kaysa sa mga workload natin? What the F? Well, ito yung trabaho, pagod katawan natin, di ba? Pero pag chismis o mga issue, mga marites mong katrabaho, no? Mas nakakapagod to ng isip. Kasi ang trabaho, may process yan, di ba? May solusyon yan. Pero ang chismis, kadalasang puro haka-haka at assumptions. Kaya mas madaling tapusin ng report kaysa alisin yung mga duda at intriga. Mas mabilis pa nga minsan yung balita kaysa sa mga internet connection natin, di ba? At alam nyo, sobrang nakaka-apekto to sa mga kasamahan natin sa opisina at sa trabaho. Kahit saan yatang workplace, no? Yung biglang may minority at majority sa loob ng opisina nyo. Diba? Yung bang hindi pa tapos yung mga pangyayari, may iba't ibang version na agad yung mga kwento. So habang tumatagal, mas lumalaki, mas nag-iiba yung storya. At ito po'y nakaka-apekto sa samahan natin sa ating mga tanggapan, sa ating mga opisina. Aminin nyo yan. Nagkakaroon tayo ng ilangan at paksyon-paksyon. Yung nawawala na kayo ng tiwala sa isa't isa. Malamang lamang yung mga trust issues Diba? Yung nabubuo yung mga kampihan, yun, hindi na nagkakaunawaan. Minsan, hindi ikaw ang source, diba? Pero, ikaw yung topic. Yung sabi nga nila ikaw ang pulutan sa inuman. Diba? At isa ito sa mga dahilan bakit nakaka-stress yung mga issues sa ating mga workplace. O kahit saan yata, even, tingnan nyo naman, even sa Senado, ayan, may mga issue, no? Diba, magtrabaho na lang kaya tayo, no? At ito yung mas nakaka-stress sa workplace natin, diba? Mahirap magtrabaho, lalo na kapag kapakiramdam mo, ikaw yung pinag-uusapan. Yung libre yung pagmamarites nyo, pero ang mahal ng kapalit, diba? Kasi nagkakaroon kayo ng plastikan, ayan, yung mga sirang relasyon. Dati close kayo nitong katrabaho mo na ito, Ngayon di na Yun, nagdudulot to ng stress at anxiety. Tapos nakakababaya ng moral. So, ito yung tinatawag nga nating toxic workplace culture. Ikaw ba ka, vibes? Nakikisali ka ba o nakikinig ka lang? Basta ako, nakikinig lang ako Kapag mga ganyan, naku, parang wala na akong time sa ganyan. Kayo ba, may time pa kayong magbigay ng oras sa mga ganyan, mga ka-vibes? Kasi alam nyo, minsan yung pananahimik mo, mas malaking ambag yan sa kapayapaan kaysa sa nagdadagdag ka pa ng opinion mo. Kasi hindi naman lahat ng naririnig natin dapat nating ikalat. Kaya mga ka-vibes, tandaan natin sa bawat opisina, bawat workplace, may dalawang klase ng usapan dyan. May usapang nakakatulong sa trabaho at usapang nakakasira ng tao. Mga ka-vibes, hindi lahat ng naririnig natin, kailangan natin pinapaniwalaan. Hindi naman lahat ng nalalaman natin, kailangan nating ikwento. At hindi lahat ng mga chismis, kailangan nating ipasa. Kaya sa panahon ngayon, napakadaling magkalat ng mga fake news. Promise yan, totoo. Lalo na kung yung fake news na yun, talagang maapektuhan yung buhay mo, no? Pero napakahirap buuin ulit pag mayroon na kayong nasirang pangalan o kaya nasira yung malalim ninyong closeness nitong katrabaho mo. Kaya bago tayo magsabi ng kahit na ano tungkol sa ibang tao, isipin muna natin, no? Kung ako kaya ang pinag-uusapan, matutuwa ba ako? Basahin lang natin yung message ng ating mga ka-vibes. Ayun. O sabi ni ano Mommy Pines, Mommy Pines, hindi kita masagot. Sorry. Good morning DJ Amir, kindly play the song Gabriela by Cachete. Thank you, God bless you always from Mommy Pines. Shout out to Bernard and Boss Julie and most especially to you. Thank you, Mommy. And may follow up tong Sunorberto eh. Nag-expired ng load ko, DJ Amir. Kaka-load ko lang. Ang ganda po ng mga songs nyo. Can I say, pang DJ Rog po ba ang level o mataas pa dyan? Bibigyan kita ng matinding OPM mamaya, Norberto. O mga ka-vibes, ang workload na tatapos, ang epekto ng chismis, eh minsan tumatagal. Kaya kung may nagpagpipilian ka, eh maging dahilan ka na lang na magandang samahan. Hindi yung panibagong usapan dyan sa pantry nyo. Natandaan natin mga ka-vibes ha, bakit mas mabigat ang office issues, office chismis, kaysa sa workload? Kasi ang trabaho, papel lang ang hawak mo. Pero sa chismis, damdamin, reputasyon at pagkatao ng isang taong nadadamay. Okay, play natin yung ano, yung song request ni Mommy Pines para masaya, 'di ba, mga ka-vibes? Narito na ang Cachete. Gabriela. And again, this is DJ Amir sitting in for your fabulous DJ Mia na sobrang sexy. At syempre, your fun and frisky, guwapong-guwapong Angie Moore. Dito sa programang What the F. Yes, this is DJ Amir making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.

Pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

10 minutes before 12 noon. Ang bilis ng oras. Akalain mo. Anong lunch nyo, mga ka-vibes? O, hindi masyadong mainit na kulimlim, ha? I-push nyo lang yan, ha? O, parang hindi naman masyadong mainit. O, parang pag ganitong mainit, hindi naman masarap magsabaw. Oo, parang ano, hindi masarap ang sigang ngayon. O kaya nilaga, o kaya bulalo. Ay, nagutom. Mga ka-vibes, nako, salamat, sinamahan nyo ako hanggang 12 noon, ha? Hopefully, oo, next Saturday, makakasama nyo na ulit ang inyong fabulous DJ Mia and fun and frisky DJ Angie Moore. O, pinapa-shoutout nga pala ng inyong fun and frisky DJ Angie Moore. Si Justin, Honey, May, Jing, at Fernan. Ayan, hello, Mami Normie. Ayan na si Mami Normie sa GVAM 792. Uy, naglilingkod sa bayan. Pakinggan nyo yan, ha? Ayan, DJ Angie Moore, shoutout ko na si Justin, Honey, May, Jing, at Fernan. At sabi ni Norberto, ako po DJ Amir ng mga kaibigan ko, mga chismosa chismoso. O yan ha. Yung isa sikat na chismosa sa lugar namin, yung nanay niya. Ngayon lumayo na po ako sa kanila. Kasi ang gaganda po ng mga topic nila. Pero pag talikod ko, ako na pala yung topic. Oo, ganun talaga yun. Ikaw ba pag-uusapan ka ba kung nakaharap ka? Siyempre hindi. Oo, oh, diba? Ganun talaga ang life, mga ka-vibes. And of course, para naman sa inyong PM snack later, oy, huwag niyong kalimutan, napakamura, napakasarap. Ayan, mag-order na from any branch of Telus Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Telus Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And mga ka-vibes, para sa inyong chillax weekend, visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open sila 24/7 with free entrance. Uy, sundan nyo ako ulit ha, every Sunday, bukas yan. Wanna know why? Ang programa will always answer your whys for the last Sunday of the month of May. Dahil paparating na ang aking birth month. Ay, ang bilis. Oo, ang DJ nyo, mga tanda na naman. And thank you so much, Norberto, for tuning in. You're the man. Ayan. At syempre sa mga ka-vibes natin na nandyan lang, nakikinig, nakasubaybay. Ayan. Oy, Mami Pines, plinay ko na yung song request mo kanina, ha? Sana nagustuhan mo. At syempre, abangan nyo lahat ng aming mga programa dito sa GV. Siyempre, ang programa ng aking guwapong-guwapong inaanak na si KG Boy sa The Morning Roundup. Siyempre, susundan na niya ni DJ Benjamin. Oh, ang inyong pinakaguwapong Pokemon. And of course, DJ Nice, Isn't It Nice? DJ Kakay, oh, diba, Kaakay? Siyempre, ang After 6 ni DJ Dada, ang inyong mashrap the DJ. Uy, pero ang ganda mo ngayon talaga ngayon. Lately, sobrang ganda mo ngayon, DJ Dada. Talagang iba na rin talaga yung blooming. Yan talaga, pag tag-ulan. Ay, hindi pa pala. And of course, Good Vibes Connection with DJ Clark. Sa mga nagbe-birthday ngayon, May 30, happy, happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, diba? Shoutout kay Sir Joseph Salas at kay Doc Salas. Ayan. Thank you so much for always tuning in. At ako'y magpapaalam na.
Ayoko nang hintayin pa na palayasin niyo ako dito. Pag ako naman hindi pa ako naging best sit-in DJs for today's video, ewan ko na lang. And anyway, mga ka-vibes, thank you so much. Happy lunch! And see you tomorrow! O yung mga weekend programs namin, ha? Diyan si DJ Bella, DJ Gandara, DJ Betty, and of course my partner, DJ Maestro, DJ Donny. Only here sa inyo nag-iisang good vibe station. Saan pa ba? Kundi sa GV99.1. Samantala, nandito na si Katy Perry, Dark Horse. Para sa inyo lahat, happy lunch mga ka-vibes. Bye!

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Halaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Before tayo magtuloy-tuloy mga ka-vibes, I'll be reading yung mga messages from our ka-vibes here. Ayan, this is from Mr. Wright. Ayan, sabi niya, hello DJ Vern, good evening. Good evening din po. Kumusta ka naman? Na-miss mo ba ako? Ay, nako, syempre hindi daw. Ay, na-miss naman. Shoutouts mo naman kami, Team Kapen. Currently, nasa biyahe. Ingat-ingat po kayo sa biyahe nyo. Pa-request ako ng Sweet Tooth by Beanie. Thank you and God bless. DJ, stay safe. Ayun, ako, ang si Mr. Wright, saka alaman mo lang. Of course, I know naman. And ito naman from 7969. Kilala ko na to. Si Gretchen. Ayan, sabi niya, good evening DJ Vern. Pakiplay niyo naman po ang Magnet by BGYO, which is playing on our background right now. Ayan nga, that's from Gretchen ng Porac, Pampanga. And another one from 5975. Ayan, sabi niya dito, hello DJ Vern, pwede po bang mag-request ng Biyahe by J. Roa? Salamat po. Ang mga song request na yan ay nakalagay na sa ating playlist. And mga ka-vibes, right now, we are live sa ating TikTok. Ayan, hello, hello sa mga nanonood. Si June, si Django. Haya, sabi ni DJ Vern, Miss Killer Dimple. Grabe. Good evening sa inyo. And shout out kay Sir Kabin. And of course, sa lahat ng nakikinig. Ayan, si June Bird Idol, pa-shout out po. Shout out kay June Bird. Anyway, mga ka-vibes, kanina sinabi ko na nga ang aking question for tonight na itatanong ko later, but itatanong ko na rin right now. It's, yung question ko is, why do you listen or what is the reason that ano ang reason mo bakit nakikinig ka ng K-pop or P-pop? Of course, para yun sa mga nakikinig ng K-pop and P-pop. Again, what is your reason kung bakit ka nakikinig ng K-pop and P-pop? Yes, that's my question mga ka-vibes. But for now, babalik muna tayo sa ating mga tugtugan. Of course, I'll be playing Check by Reiko, which is requested by Jean Reyes and Toro Reyes.

playing on the background is Love Myself by BTS. Balik na nga tayo sa ating program. My question for today is, actually, sinabi ko na siya kanina, two times, nung first hour and second hour, at sasabihin ko na siya ulit ngayon. My question is, para to sa mga nakikinig ng K-pop or P-pop, why do you listen to K-pop or P-pop? Kasi na-realize ko, lagpas one year na ako nagaganito sa K-pop program ko, pero hindi ko pa natatanong yung reason na yun. Hindi ko pa natatanong yung question na yun. For some reason. So yeah, that's my question. Why do you listen to K-pop or P-pop? If you're interested in answering, you can send your answers to... You can send your answer hand. Oh my, ayan, nabubulol na ang farsan. You can send your answers to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. And of course, yung mga ka-vibes natin na nasa TikTok Live, you can also send your answers sa comment section as well as yung mga nasa Mixlr, ayan. Just send yung mga answers nyo sa chat box. And of course, ayun nga, kanina kasi sinabi ko na siya, and meron na ngang mga sumagot. Hindi ko ba alam bakit ako nabubulol? Nako. But it's fine, we're good. Ayun, kanina nga may sumagot na, si Cherish. Sabi niya kanina na hindi daw siya ganun gaanong nakikinig ng K-pop, but nakikinig daw siya because napapasaya daw siya ng mga K-pop songs. Eto pa, from another ka-vibes naman, ang sabi niya, I listen to K-pop and P-pop kasi super catchy ng songs and ang saya panoorin ng mga performances. Which is true, totoo naman talaga. Lalo na yung mga song kasi minsan na yung chorus talaga may stuck sa'yo. Kagaya nung sa It's the Love Shot, mga ganun-ganon. O kaya yung Like Jenny, ganun mga ganon. Diba? Basta yung ganun-ganon. Eto naman, another answer. Sabi niya, gusto ko rin yung visuals at concepts. Ayun, yun yung reason niya. Visuals and concept. And of course, syempre, gwapo sila. Totoo! Diba? Gwapo naman kasi talaga. Ang mga K-pop and P-pop natin, artists. And ayun nga, sabi naman ng isa, nakaka-enjoy kasi yung fandom vibes. Ah, okay, for the fan siya. Fandom vibes. And sakto yung music sa mood, depende sa araw. Ayun ang kanilang mga reason. Ayan, meron pa bang habol? I'll wait here, mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, para sa mga wala pang nagagalaan dyan this weekend, nako, lumabas kayo, weekend. Magsaya naman kayo. Para sa mga wala pang gagalaan dyan, why not visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and of course, KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. So yan, sa mga wala pang gagalaan, gumala kayo mga ka-vibes, ba? Weekend, mag-enjoy kayo. Sayang naman, ang pahinga, diba? Ay, ang pahinga, ang araw. And para naman sa mga wala pang naiisip na late night snacks dyan, mamaya, para mamaya. Why not order sa Delish Cheese Dough? For as low as 229 pesos. And they are open for franchise again soon. Stay tuned mga ka-vibes or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And yun na nga
mga ka-vibes. Ito, for me kasi, what is the reason kung bakit ba akong ano, nakinig ng K-pop and or P-pop? Kasi ako, simula bata pa talaga kasi ako, nakikinig na ako ng ano, random music. Talaga as in totoo. Like kung ano-ano pinapakinggan ko nung bata ako. That's why na pakinggan ko rin yung K-pop. And natuwa ako sa 21 nun kasi ang ganda ng mga damit nila. And yung mga song din, of course, diba, ganorn. Anyway, mga ka-vibes, it is now 9:01 PM. And magpapaalam na nga ako because it is time na naman. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop frenny sa ating program na YK, where we talk about K-Ganapan, K-Sian, and K-Tuan. Of course, dito pa rin sa inyong number one good vibe station, diba? Mga ka-vibes, ayan, magpapaalam na nga ako. Ingat-ingat sa mga nagda-drive po. Umulan ngayon. So, ingat po sa daan, madulas. And of course, kinabukasan, ingat din po sa init. Nako, sobrang init talaga sa Pilipinas. Kaya naman, stay hydrated po. And enjoy your life. Yes, enjoy the vibes. And of course, keep listening sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Mga ka-vibes, I'll be with you again. For now, I'll be playing Soda Pop by Saja Boys. See you, mga ka-vibes. I'll be back again next week.

Shopping ka lang. Upo lang ako dito, dala tong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre.

0: The station that is all about the goodbyes. GB 99.1.
1: Wag mo sanang iisipin, napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi mak.